fiona ona dono no mitunga ena veinga na kensa nanu mo matandenda ni sapo kada i volo sina sapo do mai do sina sato kuni kati kitu na harra mo kina to toka de kema rei rei e sa fiona nanu mo sala mo gori santo na kana kena mo sina mo de fiona mo de mo